0: النبي خير يا أزني ما بي علي ربي مزنين ولقد له التزمت ضرر الأمراح قوي من الضاء مدى أقلحين
1: ولن تعمل جمعاتي جمعين جاريم جوجلية وخد كان نكون أشيخ سرين بأمراتي ديغل كبار الأصحابي way magi dongay ay yabuno ñu sanc xonaka fofé wayeskunote ñu dekk ma xoo and ak mom wayetru ko tañi bayyi aqyal hiyali way degeeri njabot ga li xidmat ngir liggey fi mahalliha ci seeni bëpp bu ko defé ya ton dañu dikke bil ma'ishati ci dundu ba ilayhim jëm ci ñoom lil kharij ci biti señ bi da waxan dongam yu magi ñoom ñu tok ñaare ku neewut fa kër dekk ak mom fofa ñu bayyi nak seen jabo ci all ba ñu liggey fofu nak ko defé lañu liggey ñukuy andi ci ñoom ñukuy dundé ci dëkk bi ah loolu lañu waxoon dongay magi dañu tok mom sanc ci ndariim nek ak mom ku ci nek nak nga bayyi ci all ba sax jabo ñu nek fofu ci liggey nak buñu liggey nik nawet bi andi nak ci kër gi ci ndariim fa taxalo tañu def dal def nonu fa saratu mujj al qaryatu dëkk bi muy ndariim a'mara qaryatin digën ja dundi ab dëkk bi masajidi ha ci jakam ya wa madarisha ak daram ya alquraniyati ko ju alquran wal ilmiyati ak ko ju xam xam ya lol mo tax dukk bi dal dund lol fi sasa fi señ bi nekkon dal fofu ci ndariim da mucc rek soppi ko dukk bu reere jakka yi bari daara yi bari daari alquran ak daara jangum xam xam ya wa mushafu sheikh yi te kamilu señ bi yoxtamu def nako wacce fi babu daari ci buntu kërëm gi ko leewu ci bepp bis arba hamarat ni yenti yon maratin yar yon baxda subhi ci gannaaw julik suba wa maratan ak ben yon baxda dhuhri ci gannaaw tisbar wa maratan ak ben yon baxda xass ci gannaaw takusan aw neena señ bi bobu day santane bis bu ne dañu wacce kamil bi yent yon ndax gannaaw buñ ci le suba dañ koy wacce ñaar yon buñ julle tisbar wacce ko ben yon moy gannaaw tisbar buñ julle takusan day wacce ko ben yon kon lolu ñent lay doon wa fi laylatil jumaa ci guddi aljuma nak wa fi laylatil jumaati mom dañ koy wacce sabaha marrat jurom yar yon bude guddi aljuma day digle ñu wacce alquran jurom yar yon ci gene guddi ge wasiru sakre ba fi zalika ci lolu wallahu ta'ala ta'ala ka wena a'lamu mo xam deug deug ay faha moy bude fi yekati la ho ñel ko ma ha kulli faridatin and gep ci li farata addaha gu jox nako khatmatul ak wacce fa khatamatun nahari wacce beccëg yi dal lin nahariyat ñel na julli beccëg yi wal maghrib ak timis wa khatamatul jumu'ati wacce aljuma ja li hisha'atul usbuhi ñel na geey yi nek ci ayu bes ge suñu mat lay min dañ xomul tax suñ bi santane won non wacce alquran mi waye defena da bëggal julli farata gum jox buñ koy yëkëti bolel ko ca am wacce alquran ndax neena yenti wacce yi ci beccëg bi moy don julik suba agok tisbar agok takusan xam nga mom julli beccëg lañu nga bo tiwis nak muy ñent kon ñi xamni moy suba gi ñaar yoon tisbar ben yoon gannaaw takusan tam ben yoon xam nga lo ñent la dang koy momale nak julik suba agok tisbar agok takusan agok tiwis bayyi ge xam nga nak neena aljuma ju ndañ wacce alquran juroom yaar yoon kon bu fekke ne ayu bis gi ge dana ci ñew juroom yaar yoon ndax bis bu ne amna ge ben yoon kon juroom yaari wacc yi nga xamni moy am ci guddig aljuma gi dañ koy momale juroom yaari ge yoyo su boba nak kon suñu mat la min ne yaakar na ni dal ni la suñu bi jublu won taxul na mu worma wallahu ta'ala a'lam wa amal istiktabatu dal bindul ya alquran istiktabat da bayiko ci istaktaba istiktaban istaktaba moy sakuna bindulu istiktaban ak sakko bindulu boko jamho non nak moy istiktabat kon lim beug wax moy bindu dan bindulu nak alquran mom neena fa kullu hafizin jep aji mokal katibin kuy aji bind ay limu ci nam hasanil qati kuy aji rafen bind fi hadrati ci bëreb bu tedd bobé la yakhlu duwet min mushafin ci ab kamil mustaqillin bu aji temu manam bu beru fi nahwi ashurin ci lu tollok ay wër talaat ñu diet ñene ni señ bi da bindlo kamil yi mom moy kep ko xamni ya nga ci bëre bu tedd bo wé ta xamna né mokal nga té man nga bind bind mu rafet da lay jox digalul yett wër yu né nga bind kamil bu soti yow dong xamni ya koy fété wo doko bok kenn aw tumunin wala tumun aw rubuhin wala kar aw tulusin wala abcher aw nisfin wala genn wal fi kulli shahrin ci wépp wër bi ishtirak ci bokalé ga min kulli mutajani sayni ci ñepp ñaar ñi aji xeto aw mutajani sina wala mbolo muy aji xeto tilqati ci binduma neena nak batay daana def ñi nga xamne seen bindu deggona bu de ñaar mu boole len ab kamil ni ki kenn ku ne bind ab xaj biñ ko doppele ñaari xaj yi mu dal nek ab kamil wala bu de ñett te muy ñett ño xamne deggona ñu bindu bu wax len kenn ku nek bindu ab sulus ana buñ defé alquran ñetti xaj ku ne bind ci xaj buñ ko boole ñetti xaj ñi mu nek ab kamil wala su fekke ne ñom ñent lañu te seen bindu deggo mo wax leen kenn ku ne bind ab kar bu kenn ku ne bindé kar ci misal fukki ci fukkiroom ci tolole su boba ñu boole ko mu dib kamil wala bok tubun mo juroom ñett ño xamne seen bindu deggo na juroom ñett ñi nak mom bu fekke ne dañu seddo alquran ji te seddu ko ci isib yi kon kenn ku nek da nga wara bind juroom yaari isib ak genn walu isib suñ ko boole lay doon nak juroom ben fukki isib muy alquran ju majji wa kadhalika naka nonu almustajiruna ñañi yolo moy ñañi fay min as-sawadini ci way ñuul ña wal bayadini ak koy wax ña lu bokku tak talibi bind rek di andi señ bi ngir yalla amna ñu señ bi daan fay ñen ñu bok ci ñu ñuul ñi ñen ñu bok ci ñu wax ñi ñu koy bind ay kamil mu leen di fay nga xamne fala wax lo du yeet shahrun wen wer min nahwi mi'atin ci lu tollok ay temer min masahifil khatti ci kamili bindum loxo khilafuma lu bok tak li nga xamne yashtari da lako jënd mom señ bi wala yushtara def nako jënd te ci lolu señ bi lay doon min al matabihi ci molukay fa khad khalim tu xamna yawmun abis istarena nu jënd tamana mi'ati mushafin juroom ñetti téméri kamil min al matabihi ci molukay daf xatan ci genn giñ manam ci ben yoon rek min tajirin ci ab commerçant wahidun budi ben ghayra kutubil ilmi lu bokku tak téré xam xam ya ñoomit taati dañuy dik min kulli nahiyatin bayiko ci gep wal min khatil yadi ci mbindum loxo wal matabihi ak molukaya la yaruddu señ bi du delo kitabul ak tere wa in takarrara ak donte bamuna miraron ay yoon wa in kana ak donte nekkon nayit maqtuha tarafaini di lañu dag yaari cat mu yaari wal fatabayyana tabire bi zalika ci lolé anna ba'da zalika nakal lenni lolé kana nekkon na sadaqatan di saraxe rek hala wajhi tasatturi ci anamuk sutrulu bil athmani ci ngeeg ya neena wenn wer wu ne ay temeri temeri kamil dana ñew ci señ bi yo xamne dañ koy bind ci loxo te kat lolu bokku tak limi jënd ci mindi moli ci molu kaya ndax señ mat la min ne amna benn bis bo xamne juroom ñetti temeri kamil jënd nañ ko benn benn yoon ci benn commerçant muy ci kamil moli té lol kat néna bokut ak téré xam xam yi téré xam xam yi tam yenn yi dañ koy andi ci mom muy ñu bindé loxo yenn yi di ñu mool waye mom bu dik rek mu jënd ko du dello ben ben téré doon ci sax téré bi amna fi ay yoon yoon ba téré bobu ñu koy jaay da manki ca jël ben nga manki ca mujj ga mu ci mën doon du té mu jënd ko suñ mat la min ne kon da melni señ bi da bëgg na sarax ñooñu alalam ngir yalla te sutul moko ci waxale ak jënd gi te fekk na kat ci dëgg dëgg sarax la waye nak mu laqo ko nonu rek ndax koy def ngir yalla day laqo khilafuma lu bokku te li nga xamne yuqsamu def lako seddale bayna sa'ilina digante way laaj nya al fuqara ya do ñak muwasata ngir dimbele ay limu ci namu ihanata ngir dimbele lillahi ngir yalla ya dafa dara jiñ sax moy dana jox lil awniya ay ñeel way womal ña zawil jahiya di worom dara ja ربما يقسم امانه مسدله ولا برانه مسدله في اليوم تي بيسبا اولوفا الجني مؤلفه يدينو توغالي مو يدينو بولاي ني كومبوزي نانا كات بوكوت ليغا خامني موم لا دان ديمبلي ني نييو ديال وان غير يالا دا لا ديم صاح موم سيغ باي جوخ ньо خامني ني وومال لا نيو تي يورامي درجه موم نك موي خام لا تخ مو جوخ لين ben bis rek neena seigne bi dal ci seddelé ay jouni jouni yu tagalo ngir yalla wa min a'jabima bokku ne ci gën jaay yemuy la nga xamné ra'a gis nako ara'una way gis nya wa samihahu te deggu ko as-samihun way degg nya li annahu naka mom seigne bi jamahana bolé won nañu yawma sittin bisub joom ben wa hisjina ñaar fuk min ramadhani bam sashin ci woru koru bam sas muy 1342 budé ci gaday gi am nañu ko tolole budé ci atum tubab 1924 ma'ashara kuttabil hadrati nun mbolem way bindi bërepp bu tedd ba al mujidina ñadi way rafetal moy ñu rafet bindu wa bayna yadayhi ta nek na ci digeunte yari loxom ya husmatun aw say wala nga ne ab koli kabiratun bi ajray min al khirtas ci kayit fa xala mu wax ne hal ta'rifuna ndax da ngeen xam ma la nga xamne uriru dana ko nam min kum ci yeen qulna nu wax ko ne ko la dedet xala mu ne uriru dana nam min kum ci yeen fi hadha al khirtas ci gile kayit mushafan ab kamil wala yuqalu tidif wax li ñalma ni hadha li al hilal moy tarutela illa waqultum dara ngeen wax qablahu ci ak jekam ni hadha li al mushaf moy kamil ba tafhaluna ndax da ngeen ko defam xulna nu wax ko ne ko na xam waw xala mu dal wax ne hakum japp len kayit gi yow mi jang na nga setnu ni mu bindé uridu minkum fi hadha alqirtas xam nga alqirtas dang ko min ci mufrad wenn kayit xeyna ko ndaje djulu xetu kayit gi mu tim rek te sax lolo mom moy li wer serimat lamin dane bok na ci li nga xamne yemina yemi go xamne danaka lu way gis musuko gis lu way deg musuko deg moy amna ben woru koor ba woru koor wa amé ñaar fuk ak joom ben lañu señ bi dajalé ñun ñi nga xamné nokoy bindal té rafet mind fekk mu tim kayit gu bari né waw xam ngeen lima bëgg ñu né ko dédét mu né dama bëgg ngeen bindal ma ab kamil ci kayit gi tayit bu ñu né wëru ko rata waangi ni fekk ngeen né ma kamil baangi ni man ngeen ko dañ ko defa mu ne ko waaw ne ay ci dok keur gangoko
2: fa khasnahu nu jël ko wa qasamnahu tanu sedele ko bayna sun digante tra da nga gis man ko xamne ya ko su jël his bayni ñaari isit wa yuslihu ma tam len defar yow man ab bis way do buri ben o man ak ko xamne yuslihu day defar his bayni ñaari isit na sant ak yaxal wa yuslu tay mas lo ñel ko asani aj ñaarel ja fa faraqna telu tekkaliko xala zalika ci lolé dahwata sadisi ci yor yoru gisuk jurum benel bobé wal hisina ñaar fuk wa kunu ta kenn ku ne yaari fu dana xam qadra al astari kemu bindiya fi ku lima ci ci yep xat wal kalimat ak baat bu alati ba nga xamne yaq fu dana taxaw xale ha ci mom bayna xor digantem wa bayna fulan ak digante diw wala nasidu te dun yok wala nanqasu te dun wañi fi wacin ci wen xat wala yabqati du dess wajhun aw qat abyadu aj wex bayna fulan digante diw wa bayna fulan ak digante diw seigne matla bi ne dana dal di seddo kamil bi set nu koy binde amna ño xamne ñom meuna ño bind ñaari isib ci bis bi nam mel dal koy bind nam mel dal koy mars dal ci nop ben yoon am ño xamne ño yaxal ci bis bi ñaari isib keneen marsal len ko keneen dikko mars ko lat nu jogi fofu dal lan seddle kamil bi kenn ku nek xamnañ foy tambalé ak foy yam baat bi nga wara yam ak ki sa ci yow mom baat bu wara tambalé ak kenn ku nek xat moy bind ñaata bind nga ci def bani tagali ko fofu kenn ku ne fek na nga xam lolu bu noppi neena ban dewe tam non lañ ko defé amul yenn xat wo xamne bindé ci wara nek ëpp na mbamu yes amul tam xat wo xal wara na am ci amul dara xat wo gis rek bind nañ ko do dem ba yag nga gis xat wo xamne kenn da ca bindu ndax da maté won té laat nga ag fi dédé yépp rek ñu am bind nañ ko wara am té xat wu nek la ci wara nek rek mo ci nek fajaatu dik bi alhamdullilah and ak sante yalla al mushaf kamil ba dhuhr al yawmi ci tisbari bis ba at tasi bi ab juroom ñentel baxta al hishrina multamihan bi rimuy aji tasse ala yadi sheikh ci loxoy serign bi lam yanqim shukr min hu ci mom shay an dara la satrun la neex janko la satra det wen bindu aghla sa di gëna dicc min satrin ci aw bindu wala araqa te du gëna sew wala waccan du ci gëna aw xat naqsan wi aji manki wala waccan du aw xat am yalla wi aji wex manam wu kën bindul dara moy waccu ab yadd moy wu kën bindul dara fa hamilat mu sant mom señ bi allah yalla kaseeran lu bari wa qala muné hal sami'tum ndax bas ngeen deg man ko xamni katawu binduna aw istak tab wala mu bindulu mustafan ab kamil fi salat ayami ñet fan ah xolna lu ne ko la dedet fa qala muné alhamdulillah suma tala tok mu jang li sun borom ne won anni la udhihu hamala hamilin minkum min suñu mat la min dañe bañ ne tele sentu bu ñeuk may bisub ñaar fa juroom ñentel kamil bi agna bañ takku ci loxi serigne bi te neena danaka day melni kenn ku bind ndax do wax ni bind yi mo gëna di jowé wala bind yi mo gëna sewé wala xat wi da manki bindé ci waro nek yépp neeku ci wala xat wi dañ ko bind sewé bind ñugo yépp dal mom da melni benn kamil bo xamné kenn ko doon bind rek min mepp massé lepp melni wara mel ene señ bi sant yalla lol ne li waw bas ngeena dégg kenn ko xamné ñetti fan rek bind na ci ëpp kamil mbam bas ko ci bind lu sax bas ngeen ko dégga ñoo ko dédét mu sant yalla ni alhamdullilah al jang la sunu borom wax ne duma sank jëfi kenn ci yeen muy gor muy jigen lu way jëf rek bokk la ko defal wa min a'jabin nawadiri bokk la ci gën jaay yemuy sew sew yi ma la nga xamne ittafaqa tombe na li ñal ma fi ba'd al ahwami ci lenn ci at yi wa huwa mom moy andina ka man kuntu nekkon na utalihu dir ba'd kutubi shirati lenn ci tere shira shira moy tere yi jangale yonent bi ak ay jaar jaaram ak sahabam yoy tere ko jangale mo tuddu shira wa adunu ho dana ko yott sax zadal mahad fi hadi khairil hibad hatta waqaftu bima taxaw ala kuttabi rasulillahi ci bind ko ci yonent bi yalla wa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam allazina nga xamne kanu nekkon nañu yakatu bo di bindal la ho ñel ko al wahya wahyuga wal barawati ak bataxel ya fa adatuhum tema lim len fa idahum amti lumay ñom shitat hashara ñu di fuk ak juroom ben señ mat lamine dane bok na ci mbir yi tombete yewé lol moy amna ci yenn at yi mu doon yeur yenn téré shira yi neena sax defé naana téré ba moy sadul maad fi hadi khairil ibad yena bama ag ci ñu da bindu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax yu gay wacc ci mom ak bataxil yam daan bindulo mo wagn ñoñe neena ñu daldi mat fuk ak juroom ben xamni seenu lim daal non la tollu suma uqiya top sanne fi qalbi sama xol an anzura ma xol fi zawina ci sunu ñoñ katabatil masahifi ñedi way bind kamil ba fi dhakar ramadani ci jojje ramadan ba wagne bind kat yonent bi lim pa don fuk juroom ben da melne dañu mané taxuma kuma wax waye da mel dañu sann ci sama xol nema wagnil ñeron bindal señ bi kamil ba ci wéru koor wowe ba wagne ñoñe tam neena lim bi am ci kep ñu nek fuk ak juroom ben fa nadamtu maway mutawassilan bir mumay aji jotuliko bi kuttabi sahabati ci bindkati sahaba ya thumma bi kuttabi ashabina top ci bindkati sunu mbokki talibe yi fa naqala ti tohal ba'du ashabi len ci sunu andale yi moy len ci sunu mbokki talibe yi min ni ci man nazuma ashabina wayu
3: sunu mbokki talibé yi wala mi yankhul waye toxalut nadma sahabati wayu sahaba ya señ matlami neena ma daldi way turi sahaba yoy nga xamni ño doon bindal yonent bi wolbati ku itam way turi talibé yi nga xamni ño doon bindal señ bi kamil bobé ta neena kenn ku ci ne buma tuddé turam damay ñaan sa borom ci dara jaam da am bokum talibé mu ñew lima telephone mu don ko soti waye nak da soti rek la wax ci dongoy señ bi moy ñaka ron bindal waye nak soti wali wut la wax ca sahaba yonenté ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tuma nazartu top ma xol fi babi khuddamin nabiyyi ci buntup legeekat yonenté ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa idha hum amtulumay ñoom tisxatun juroom ñent lañu wa fihim ta nek na ci seen biir imraatun jigen wa hiya te mom al barakat ummu ayman te moy ummu ayman tuma nazartu top ma xol fi khuddami dari shaykhina ci legeekati keur sunu serign fi dhalika ramadan ci jojje ramadan fa idha hum amtulumay ñoom misluhum kem ñoom lañu wa fihim ta nek na seen biir imraatun jigen hawa usar te moy awasar jariyatu shaykh mi jebe rub serign bi fa nadamtuma way al qismayn ñaari xajña fa ihtaraqat lak nadma sahabati ñaari way sahaba ya lamma lam yunqala ba nga xamene toxale fu len won fa hak legi nak kon jappal nadmayil ashabi ñaari way do ngay serign bi señ madlamin dane ba xole buntu bañi waxe legeekati yonent bi ci tere bobé ma wañalen dañu nek juroom ñent ba nopi juroom ñent ña amna jenn jigen ju ci nek tuddu al baraka te moy ummu ayman mom bayal yonent bi la mo ju sax usabu tubnu zaid ma xol nak ña doon legeel señ bi ci wéru kor wowe nga xamné nun bindikat yi ci lan bindewon kamil ba ña doon liggéey ci kër señ bi ci wéro wé balin wañé ñoomit ñi juroom ñent ba nopi jigen amna ca muy awasar awasar nak jébéru señ bi la woon nga xamné kon gis nga na ñoyé mo képp ñané kon daal liggéey yonent

budim yah lepp lak nga xamne talibé bobé soté won ci man rek lamu soté ci man mo dess légui té mom gis nga né budé ci ñi da bindal yonenté bék sëriñ bi mom bamuy soti da soti rek ñi daan bindal sëriñ bi té soti walé wut turi ñi da bindal yonenté ba patay bimu ñëw ci liggéey kat yi da soti rek la wax ca liggéey kat yi sëriñ bi waye soti walé wut la wax ca liggéey kat yonenté ba sallallahu alayhi wa sallam kon nak néna légui patay yoré nañu yahub wa kër sëriñ bi mo xam ñaka doon liggéeyal la mo xam ñaka doon bindal la mom rek mo fi dess waye mom sëriñ mudla bin amatut nak yahub sahaba yonenté ba mo xam ñaka doon bindal la mo xam ñaka doon liggéeyal la mu faral andil nak kon lam waxan ci dongay sëriñ bi tudd seeni tur ñaan ci yalla dool bati ku ñaanal leen ñoom itam ñoom talibé yoyé ne bismillahir rahmanir rahim qala muhammad al amin job adaganiyu naziman bir mumi ajoy li asma'i katabati sheikh yi ñeel turi bind kat serigne ba te al khadimi moy serigne touba hama nazmihi ci atum ak wayam muhaziyan bir mumi aji tolole bihim ak ñoom katabatan nabi bind kat yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kama fi zadil mahad nim nekki ci tere biñ wax zadil mahad wabil lazina ci daraje ñinga xamne baye xoo jaayante won nañu khairul qadimin gën ci liggey gatu yonante wa katabo te ñu bindalon la ho ñel ko wa ardaw te ñu gëreem la won al qadima yalla mi aji jitu haw yalla nga may di ñel ma mu baye xata ho ak jaayante mom serigne bi haqan ci deug kama yarda naka mu gëreeme li ma ñel ko nga xamne baye xoo jaayante nak mom wa hakama te mu ateloko neen serigne mudla min dane sun borom ma ngi lay ñaan ci daraje ni jaayante won ak seigne bu mag bi diko bindal ba am gëreumul yalla may ma ci daraje ñooñu ma jaayante ak seigne bi jaayante gu wër gu dëgg jox ko sama lepp bañ ca té dara ni nga xamni mom la seigne bi bëgge kuna jaayante ak mom ak ku ko na joxe leppam ni ñi masé baat yi ak boko dé firi ben day wuté mel gis nga né dañé wa katabu lahu wa ardaw al qadim dama rek wa ardaw te ñu gëreem lo al qadima kon ñu japp ne ki firi fekke ne gis nga yenn baat yi mu waxe ko nu bokku tan ñu ko marché ci téré ba te fekk muy way la koy sabab moy lolu moy manam bo di firi ben baat yi da ngay jox ben baat bu ni akam lolu motax nak muy wuté ak leg bo dé jang way wa naway wa teddé rawantene sax ci daniel li way yi femune wa ardaul qadim man mané wa ardaw al qadima lumi nonu mu baña jaxal ki nga xamni taxuko sori ci njangum nahu mu tambali nak legi wax len ay ben ganna bim ñaané ci sen daraaje ñom ñep nak mu tambalé ci bil andari ci ko jox ndarka sahibi tabashiri kay borom begal nga muhammad te moy muhammad al mawsuufi kadi kuñ melal bil bashir ci al bashir ina ma ngi jikke ka dekkon ndar te tuddu muhammad al bashir haw yalla nga ma yow yalla li ñeel ma ci dara jam busharatin ay mbekté tu niiru yow dana ñu leral xala di sama xol al do dana xé biha ci mbek yoyé busharatan di mbekté li baladi ñeel sama dekk wa ansini te yalla nga ma fatelo bi ci mom si wa ma lumay la nga xamné ikhtarta tan nga ko li ñeel ma moota si man mbir moy aji jappandu bi kulli khairin ci yop yow khira wo tanef nako li ñeal ma wa hafta yalla nga may momit la ho ñeal ko fi ka ci yow wa fil qadim ak ci serign bi munafu adi mibati xolam ma hat taqdim and ko jital yalla may ma ci daraje yi bashir momé bokkon ci wandar ay mbikte yo xamné day leral sa xol ba mujj sax man ci sa bop di mbegum wa rew mi di mbegum wa dekk bi te yalla ci daraje yi bashir momu yalla nga ma faté lol lepp lo xamné tanalo mako té may ma ma jappandi ci lepp lo xamné ya mako tanal mudi aw yiw nga may nak bashir ci bopam lepp lu mu doon nebe ci xolam bu ko am ci señ bi rek may ko té may ko ak jital mu nek ci kanam wakul yalla nga nek li ñeël ma ya rabbi yo sama borom bitta amini ci gu wolul.